Wenyo, yagal yulang ha? Ngali kumrang ha? Ngali ko yagal. Yarod yulang? Nirincha? Kingi choga na ha? Yagal yulang? Ngali kumrang ha? Nirincha nga? Wilyani? Ngali kumrang ha? Yula, yaradum. Ngali kumranga, nganya wonga nyuni, nyuni mer nganya wonga. Yagala yula nga. Ngali ka yagalo, magalo nga. Jogo biri magulanga ani e jogo biri yaro de yolanga